tumulo ako pasanita karapita takadilji zar karapita takadilji bami kalala sa mingi ta hosan siguri nudu sabdar na shirmigi ta hosan siguri nudu sabdar na shirmigi eh jabin khamara hesa da hosan mara ji tusumra hosan da Sa hosan ji gori nu yusuf dar na jini